0: tuan jawalo ka 3 o'clock milmit pa
1: yo namaka nga mayul ng radio ramen gening ka tiul kurka kaya talamra dual makaradio nga madol bala gumur ka tirkun kalik ngor thank you.

Yung one yung makan nga kul Benji and the Ballas sa nakunda kalpimala the land and sea manikaya ko ka pingorin kanak ko naumul mire dunya kabala hindi nurongir ngunin hindi tao ngunin na angarakan ya ko yang alnumalang doon nga natukan niya ya ko amay numalang evidence nga idal ngunin Uni ngule ka nga pake walang marang maram. Tau doa lang uni jamar kule walang awi. Wanda mi walang doa matir wu yakka. Yala lang umiri walang nga. Wanda wal tu jama marang marami pala nyamala. Health kuru kali kuru. Kauna well-being limurung doa lana jana merulung ngule kanin na. Uni li di ngay tung uni balai di dori guru kuru liaga na mir foundation ni nang uni di. Bing uri di ngay tung uni yoto ngutan guru kuru ngur. Nal jana kun limur li kang uni nina. Jamar kuli ngule ka nama kamarin gitire. Picking up wala ngule ka limurungal. Murungi ili ka miliako yam. Nati niya to ngaye yuto nungo ngutan ga. Kabulo, nguna ta kaya nga namirurum jinawa nguna birimbiri. Well-being. Limurungala palmiriu kuruto miriu mala. Nguni di ngundi ngule yuto yuka nama kada kaya nga malimurungal. Wada limur birimbiri manjma ko limur jama mir, limur likana kun milkum, wala langgal main mak tukar positive, ubican bila limur ngulika, ngaricun mir, ngandar yun mir, ngai tu yut nama balanya malah, room, nakun yut tu walja childhood pun ngai doli memory, room, ni nama lang ngai tu experiencing limurun, ngutan ngai tu ka. Maringgi limur nguni to limur main makum jamar kuling ka ngutan maram yuta yuta mireyan pingur wil ngunyum kulingur limur tu na manguni walal tu yual main makum ngutan jamar kuling ka so doli di dao around nalti limur nguli ka ninna limur ngin kalangaw limur jamar kuling yabian tuan ngaran malang tuan nirpan manikai Kamani kaya kablak pala mojik.

So after being ngurin makanan yang akul, nguni di black bala mojik, dragon bala mir, yan bala nyawa kaya nguni kamuru, aran jamar kole ngur tau ngur. Pati yan nguna lachu manika yan lachu beat style kabulo, yan garumi aku yam, lachan nguli kayo lungu marichi bawayun. Being ngurin after Troika Sedalil, Little Things, raku ngayon na meritir by Brit manika yan. So, tanya bala idin garungir taul. Marmay to ka ngay yuto ngutan ya room dun. Wanga ja nature eh. Nature dol nature. Nature in dual room mele. Dual yuto al mango to ka room ya kuyam. Dati niya ngay to yuto nguni ngutul. Papa walga ngandi wal room yo. Nguni manda nan ngu dual parents manda. Ka mango ngay ka manda ngayatam. Kamandang na kun natin niya room, nguning nga na kun nanukal na daw at tundo yutual na, depends on yutual, natin niya ngay tungutan. Na kun ngay dal mailin, bala niya kam, it's in bloodline mo. Ngay to milk kum, na kun nama, tual room, yutual madanggalangal. Ibi yan. Number two niya, nurture. Nurturing ngay to, ngamat pa yutun. Tangi yun ga, Pichan bile kajam murdan gi min marci kuru kamian duka kalkian duka gama ngutan maram duka manmak kumil kum duka manmak nangai to kaluka deris manmak nangai to ka drinking ngundi manmak manmak malawais sport pur yun bina ne cendual rom nal cend duka yuto ngutan nal cend ga jaga nan ngo wana wajan lemur tu jamar kolin lemur nguru wariun ga Kawan awak cendokar kul, jumu koning orian. Ian beli awal tu ngada pertre, ngutan awal tu ini terina. Kalum dual, pichan limur ngoli kanin na. Kangoli tu kan aku nuni menyakum jaga, kungayun, ngutan ram, nungu ini jamar koling. Tiang ini nyuka tu kan ni manguci aku yang nuni, meritun yang ngain tu kan ngamat, nuka langau jayu tu, ukri kor kali kor. Being or transition work ayan bilin ding una gortong ay ngayatam tiang Romeo tuka bulun ya markuleu tukar grupan marka tuka marching maringitrin ayan school kurja gali kurga manymak na yan education maram later jaman maram turarang wukiring urja yan bala niya malalim rukadal ideas lakaran namir kamanymak tuwal I hope ngalalikan na malalim kung ngayon ngunin ngalalikan na malanggal maladao ya kuyam TL show ngur ka Nakun last yan malang dao, resource ngur galing ngur. Na ngay dal resources. Ngay ngun parents need to help nung ujamar kuling. First ya limur to maringgit per parents ngay dal first ya ngurung ngun teacher to limur ngalang al jamar kuling wal ya. Tili di wangang ngur ya. Tuan ya ngay kamar dukar mir room ga menymak important yuto ngur ki di maringgit tinyaraw. Because limur dal ngurung ngun first teachers ya wangang ngur ngandi bapa. Jama to ka military and rambangi ngandi ka bapa madangala ngau yuto marga ngai tu yuto nguni maringgitir ka polo skul kur kale ur nguli tu barku yan maringgiti nyamir main mak room milkum yuto al nguni bahay ngun waru nunguto ya bala nya ngai dol yo ka five ka dukar ja dol para ngai un waka ja yuto janu kalanga nguni jan ngai to main mak jangutan nito set When mak example expectation ngon ako nangay to ka expecting no malanggalang ngor ngadi wal bapol nindo na kun ngor ke room go chal kren ni pan merka no kalangaw ni men mak kur to kar kur yo to kam pichan lingwe ni to kawaga ja number 2 daw men mak ken ya kwem wa ngana meren mara ke ya pek na kun it's helpful to all da ngor ngula mala ni to ka room ya kwem nan ngo kam waga ja kun ga yor nganya ke study kur kali kun ni ngai to ka studying or homework ya ma Habit kong ngepek, nguni to yuto ka na kun studying nungo, manyumak tito ka kung gayon nga niya. Pala niya kururum ngur. Yan ganyan mil gurupan that you have that responsibility. Ya pala niya. So ngay to engage, ni ka ngay. And that's a really manyumak thing that you're doing. Ka bull reading nguni to na kun nga, military nga niya encouraging maringgikum. Ka waga niya, the last ya important tukar is that you need to build up partnership with your jamar kulis teachers at school. Ya pala niya. Yo, nguni di ngay manymak wakanya. Tukar buman akun ni tukang nguni, kabulo maringgitirin ni tuka, manymakum,
teacher no kalangau jamar kuleu. So dole di numalang dao around limurong kalangal jamar kuleu development ngor na ngay minmak tukar kung kayon minyaro. Ngulit makanganak kung ulang ngayang umiri wakay ngungul mala topics ngulang tukaya ko yung dao minmak pirkamir yakawal rom rom droke ogori ringi map walalali maringin numadiak nambaw ads yun on radio lil rupin numad to dropping line Facebook page yung orang nidi tanyalan malang tukun na rayon ka makmar malmanikail till next time.

0: sing ipan mil kermak limangana.
1: Yo, pok mak. Tango nga na po kay nga ni nam kaliwin ko nga ka ngaya hana wari po ngaya ya ko brakin panjur ka ngaya ngaron ni na mokol malwol ka momowol yongger nga pukulait pi a goemon tamaranji momo mingo nyako ngwa kuro ngaya ngaro dawir ka yunma nunain mukol mal nalpian nunum karuan nunggu wai mayan
2: ii jangon ngaya ngaro kari yunna karakaraman nunggul dawum nalpian ngaya kari yuan nyako wayan ngurung umayayakan karyawan nyako ngandi yan jambar pungo menmak mutana mga paingu ya yando para kya na yaka ngaya yuwalak ma waratuan nyako ay mayan ngakul ngayayakan nyako ay bapa mingu nam yan ma nalpen na niyakan karyawan ya ko mari pinguyan nalpen na niya kan kariwan hangayam para kena ya kan kariwan ya ko nga di pinguyan manmak yanan bili kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak nguna 50 million namam na nga kangaka namam yur ngoy bacengwe ka kariu na rakala mandu malengu tawo num malengu ya ka jang rakala mam jewi kena a namam baktu ngakun jewi kena radio murun baktu mangakum na nalam penyanan kucen tu na nan dap tu man ka kariuanan ngak duanan nan jin aku yan ko ajangunnya aku daum ngaya ka kungana numaling numaling ko jangun daum jangun ya ka kungana main mak wiin mo ngaya iyan magariwan nya ko yang ada pinguna mian kariwan am ngaya wiin kacu
1: bicu aing naum yan manji
2: yo jangun yan dan jukam jangum iyan manjin kariun mayaka ya jangum ma ngunung yulu ngaru nama kabir kayun baik uyayan go bawala mi uyan go yan malan jangung uyang ngari kulko marimi nanam yaka kariun majambar pengun yakun yan ngade pengu
1: ma yur nalpian nunum kariuan nunggu wa mayan
2: ayam kariuan am nyaku wa mayan nanya ko ngade bingo kariwan ngade bingo wara penyelingu penyajian akan nangal kang aku kangutan merananan jana lingu ayu witu yando ku kai undayo pelewanan jana bala kariwanan jana nanan kacu kariwan nunggu ayna yan nunggu aru kariuna ma makacu na kariwan palang ayah kariwanan jana
1: pelin
2: jangan banyak, jangan banyak kagungan, banyak yul nuno meringgi nuno banyak kariun ya aku ngade penguyan, kaju biliwan nunggu enayan kariwa.
1: Tuka nguya ya ka, nunggu wai yan yan bro.
2: Yo, juka mi ka nguya, kulkunan ya ka nguya juka nuno ngaro kariun, nunggu wai yan dikun, kupapingo, wangure, waramire. Taluango, kumai, kawari puyan jango balangu yan ngade kawalu ngade gulungia. Cua ni yan balayan ma. Kabi wale walu ngade tawartun, kawalu ngade gulungia, yan maya kanguya.
1: Bukmak irija, papuro, kamuomo nalcan ni nguli kungkai un nganya o wepo waliolongo wal, punkumo dalkum, tarokkoro.
3: Marang ngelak kakung kayun. Yan bili bapak ngilingun nungo Jalanding ka makas na kaya ba yung garun na ng nanggur nungo garuan nungo na yan nungo garu napan diru na nungo na yan garu kacin na pichan kaya ba yung garun makas kukangun nan garun na dan bayang yaka ka jalan gim ka bayang menjabar puyung yana ngalik mingunan ngaromat penyako
4: wilak yalungwa
3: banyak ngambil yanya na panuan gurin yana yaka yanan gua inan garun pijan
4: wakuro tau ngoya yaka yan ngalmelingo ka ngwakuro nganapo ads yulungo radio tap duman me tau yan muro waramiri jambar poyungo tua iricha pukmako yulungo yalalango medio ka ngaya nunum puku wungan mokol ka momo markap me ka bijuayeng.
5: This content was recorded in 2019 as part of the Ancient Languages New Skills Project, sponsored by the Indigenous Languages and the Arts Program, Department of Communications and the Arts.
6: Yo, this is Jordan Gekamangu. I work at IJCP, the Remote Job Community Program, as a supervisor, and you guys listening to Yolongu Radio in Milangimbi.

0: your Hello Bookmark. For the last 12 months, the Ars language team has been travelling around to 5 different communities in northeast Arnhem Land. We've been talking to lots of people, elders, teachers, language workers, hearing their ideas about language work, about how we can look after languages. I think you heard about ideas like books,
1: dictionaries or recordings
0: on the radio. Lots of ideas. It was really good that we heard all these ideas because, now we can plan our language work for the next 12 months, can't we? What we're going to do next. So, shall we listen to one of those stories now?
2: Narayako, Enet Nyukot Tamaranji, Kadangararo Taruk, Naitan Ganapukurani, Nataruk, Omerchingunguna, Irkala, Ka Homeland. Taruk Kuninganapungule, Wanga, Nakun, Mosta Kurawanga, Taruk, Nakun, Tuaya, Na, Tuaya, Pukmak. Nakun yirkala ka naungo homeland mala wanga tuana malanguni ngana pungko naya taruk cha malanguni ngana pungule wanga ya nakun rilechingo taruk kumat taruk kalpo taruk yusamu yang uli maju wanga kalpo taruk kasam japaengo ka ngaymil ka nawim tateo ka tore chapo ka madarpa ka hio taru wanguna paparo nina kora una irkala ka homeland
3: tayo ngay nguna nguru ngay taru kyan na upo wanga malalimurong taru nam na ngay northeast region ngur limur daruk mirmala yuta ngay yamar kuleo talito Nawi, ya pichan nga mga mayon mire, yala lalimurto nguni ganar taman, walito ka nguni darok pakiyan. Para niya nakun nguni ngayikan nguni nabalam lakangal. Daw po, jamar kule walika nabalam nung malangal galing uruwang nga. Ibin ngay iri cha jamar kule ngayikab wangaduan. Tuwal ngay nguni nawin kamurin.
4: Yo, ngaraya kumar palawoy, Kata emir ngara, kata orang ngara, ngatela ngara ngayok turunan, kunal kato ayam. Ka ngatela ngara, dia ngara wakaluin kunenan. Tay kaluin kungal merui kurta ino ya, wangan namira, kano ya niru, tau ya, ngal merulaka namir, tau ya. Ka jambar pungo ngara wangayok turun, jambar pungo. Rungin ngara, kaluin nao ngara, kaluin kungal lahir kala ya. Ka ngundala ngara wakaluin di skolin la marcin, Karena aku nalmit doa ya kurngarawangan ngunan pilih ngarawangan ngunan lingko kunalang ngaku ngunan skol ngur kurku ngunan ngempal kura ngaramatjanan na ngalong ngara ka ngaku ngarang marip beri ngarak pilih kici ngayu katai ikur wangan awangan beri ngayu pilih kici arak marip beri wangan ka papit beri ngarak ka ngadip beri kawarin ka melkoi Namrara niruko nungo ne kuna luanga taluango. Ka natu runga raruko marketera mori peangaranya mori naga marin. Natu niruko marketera. Rirakai niruko ngaray ngamigur. Unan ngararuko ngayaruko nukaltai ikur. Ani matiruko unan nam la niruko marketero. ka nuka le aneru ko nuka neru ko nawe nama ya ngamata maya ka tai ini mare ngam ngare nkona la pe nga wangan ngai mori ara kaurin kaya ko ya la korko na ara ga tinki ngare wa pirka ur ngare ur ko wangan mire ngare ur ko ngare ur kun putai la ngare ka pandinga ninan ngale tuwe mirkan madam la ngare wangan ngare nya mukul ngono more ka ngamai are nyangan ka mare perikici ngalur ko tai e koro anga la ngana ngare wen bo ngai pa pa de ngala ban yo te ur ko makna tur ger ket tun bo be pel ngale de toa ya mer namre ngalur ko na pare chun de tai e ya ben ma ngalur ko ngai ko no ben wangai mere ngara matche nenan ngara nanu kalme al ko teorir ko makna tur ger ketun bobe bilang ale tua ya mer namre ngale ro na pare chunda tai ya ben ma ngale ro ngai ro kun ben

0: angan dia ona de konal malain ngawi kang na malain konal malain markap mer ngoring kai ngal ko konal lu yar ko nam nganya kare na ya ngoring kai ngal murungal mari wal ktinya rai otaruk tu ngaler ko tarangan mer tarangan ngaler ko nan ngokat ko ngunan kamu kai ngal murur ko kol ngur malain ngongor kana malain ngun te angala workplace ngur ngun te kap mangal kana malain chama merengor tarka ermarchi na la chuda e kona la ngal ko mangi ko mari jamar kulen kapolo yakka kol ko nir kala bena la kamer ko ngi unda ngla nwanga e gor to aya irkala mit to aya ka ngai er ko ngunda de change that now er weben ka ngai pian er ko nae mare jal ngar er ko de to al korwanga o na korbena ngai pian ngunda de yot er ko so Tengah ada nama ekor, kabes learning ya, kau enggak nama mereka jamar kuliah, is make them namurun, mungkin kau murun ni na orang gal tarka ermatika nungu thinking gue benar gue kan gay, pelengai sometimes jamar kuliah find it hard, even gay, ralu rumah ramer gue, kau enggak gue agak yurtunu hari mungkin kau mergo, kam teh gay language. Unang ngay ngal morong important ta ikunal lah namin ikunal malay bukmakan whether it's uno ista na mga napurungal irka lamiwaj mo o ta ilawalo kolong irmarchi it's important kapulo last of all I just letting you know wawat merengar ako no pirikiji yako Harry Kumanda ngay ngay ulan yung kanal po yung uta ewang nga Yakulan ngai wang ngai mit pat ngai barbrak tun manikai barbrak tunulan ngai manikai in no kam kanal pungo angare surprise po wang ngai mira mit kanal pungo do te ang nang ara yap pakor mi gol yo malim bir malam yo kapen ga nang manikai ning ara kalong family lan go kam te ngara ngade ngara kyambar pungo mare pulo ngara kwa mirilil Ya yang arak ka kanal pengundo. Ka wakku pulu yang arak ngal yonde akal munagal nao kalgam Terence kal ka mak kuyo lawal. Munan di ngarak ya apa pulu ya. Nao yakam wakku pulu ya. So ngarak pala iro ngere kote ilawal okul ngere mari ngarak kuya. Ka ngaya daya kai munan ngay ngate luangan nan nguya ngundu bian nian. Lain nangur nan nguya. Ka turi capo clan group pulu ngaya turi capo ngur ngaya. Angarak jambar pengungur. Kapitan naga ka tayong arajal and I hope unanuro at to keep on making that research keep on wangi and mati wangi till ngalmuro now come up with na best now ya pala niya kay what is the best for the now kunal malanda e ka in now wangi mati wangi meet even kay keep on doing the work you are doing manjmak tao now malanda jama manjmak one day maybe never know ngun ngair go yalla ngair go now even guy chamar kula irgo man ke komodo ka pejana ka mainak
1: yo alam bukor padi yak mar kap primla yan nakun we lem kan dal do kar nangal chamar kula lemrong room mai to kazara yan ga daruk mala da ngai ngun chamar kula lemrong bapuro Dua kali rincang itu ni, ya kan? Ngai itu daruk ni, yang langsung merewot ter. Beri, mungkin ni kalau itu nampak kangal, ngai itu delak tu ngalap paliur ngutonin na. Wajar gol ngai itu kawang aman gikum, oh ngonal wang angur, oh balanya bungkur kor. Lepas itu kaman gikum, mungkin bilang daruk. Nah ngai itu ni jamar kuli ngai kangutan bapuro, kabalanya.
2: This project was funded by the Federal Government Indigenous Languages and Arts.
3: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,

Kapulo na kon yung radio recording na kon dual kuriling band dualang oraman kening boy. Kamani kayo lang ya ako nga rich lonely boy.

0: Walling the Well, 12 o'clock. Kuali yung munday.
1: Yo, Bukmak. Araya ko, BJ, Manungur. Ka, Tiara, wag na na arts ko. Ka, numaga nga ma, 88.9 FM, to ay yulong rero ko. Yo, yo.

0: Yo nami repok mak yolngo numakanga ma yolngo radio news.
1: Yo duala dao ngara lakama being on National Security College wanda Australian National University Canberra ngra. Duala National Security College wala jal wala yukura ngang tun yolngo na wala na. Nalken wala ro jaka tia ko wanga ngora ka Australia o na do la national security nya kapman do la ngole mara ma do inde mara wala jaka tia ko wanga ngora ka Australia o ka pullo jaka yul ngo wala ngo oni gora ninna dia la mi wanga ngora ngora ka Australia na ngoro malay ngoro yaj marki lili kalma mabijan ya dua lawa ngangaraka Australia yuru yul ngoyo walang ole birkain uripukuma bye pala walang ole mara ngayang umirikiri kabarariri tiyaku wanga o ngaraka o Australia o makuripukuluku inya yul ngoyo walang ole ngama kanama nyalchan yugura uripungura wanga ngura ngaraka ngura namalany happenings unabala kapura mari battalay gura happening unalay awebinyo lay yolngo lay gura waru yuna bala koro chan ngaka wanga ngalemrungo environment or punya birka inu gura duala ngoni yako climate change webinyo yolngo wala makwala ngole gura waru yun na gura happening duala communities koro ka bala kore wichan wanga koro onalken wala ro jaka walangai guru tumiri walango ka romgo tuala culture yako ka wirpinyo wala gura birka ngula yulngo wala ga warwen mire dia ko wanga ngura ka Australia o ka mritri menma muni important walango kapman go nalken wala gura birka yon yaka wala kapman ya ngaya yulngo na wala Unye gura nina jela mi wanga ngura ngara kwa Australia. Kadao marchi wala iru marama. Webinye yul ngwala ngayango manjmak yu gura nina jela mi. Ka lechu iri wala nguli ngayango. O webinye yaka wala gura warwin. Bala kuru wichan nguni duwala yako national security. Jama mire wala dipu ngura nguni national security college ngura. Wala jal wala iru wanga. Yul ngola walangala yaka yana duala unabala whole of Australia ngaraka ngura nina igura yul ngola all over ka wala jal wala iro marangitiri nal chan nume ura birka yun pala kore wichan yako duala kam national security wala la jal wala iro dao marama nal chan yugura yul ngola nina dia la mi ngaraka ngarawang Australia ka na wala jal dia ki tuala nguni yako national security o yaka nalchen wala yagura birka india dia nguja kapmandong ka jaka wala yagura nalchen yul ngu wala ngu uni dia la mi gura nina ngaraka ngura Australia ka manjmakuma wala yagura jaka ngaraka wanga o ka bulo yul ngu wala ngu manjmakuma nalchen numa yagura waru yun mire wo numa manjmakuma ura nina kabirka yun nalchuru wala waru dengo kapando walai waktur wo numa yagura birka yun wripukuma ka nalchen wala yagura jama manjmakuma mak numa yagura ngula lakana mire nalchen ngule yul ngu wala jaka dia kuwanga ngula kao Australia wo pilinya bichan jama wala ngule tuwala ngune wala set up no force nalchen wala ngule workton no force to tuwala mirche researches yako being our national security college ngoro buar iru marchi lip marango balakuro Australia goro ka wangi nya wala buar iru birka mire wala ngala yol ngala langa ka wanga nya research ya deka yako Pascal Chaplin ngayi gura jal tere ngayi buar iru wangi ka ngang turu dao o yul ngola Tuala dai kayako Pascal, kawripo wala researches, wala jal, wala bar erobuturo wichuro. Dao o, yul ngay jal ngay bar dao lakang, ka wala na ideas, o na, na kuala jal tiro kamang itinyarabian. Ka ngangturo wala bar erundo na questions, ka ukirin bar erobalay guri jura, le nani bar dao iguri lakang. Palabingo nyo wala bar ero, marango dao nya malany limrang muka wala bar martinya ka bala ni gangun ja dao nya gapan gala na lang gala bala ken bral na ka wala nya bar erdu wala ni Australian government ya nini ka nang ni report yul ngong wala ngong ka mangit ni palangun ni lina wala wanga na minya bar ero nalchen yukura wala birka yun yul ngong wala Pala kore wichan ngone duala national security koro. Makwala kora jal tere, wala kapan wala. Nalchan wala ero kalma duala wanga ngaraka Australia. Ngone nima jal nima ero daula krama o sharing, namala nima lango gamoro o warwo, ngula ideas. Nalchan ero kapan wala duala Galma wangang raka Australia nangur melenyungur yait ngurong wangaya dia kala miyal kala yako wala Pascal wala angayin jayru marci buna nungu wo pala ring map marwala marci nu kala community lili mar numayru lakra manangu dao angunini jal tiri ura niru wangan nanu kala Tia kala ya kuala miyal kala Pascal wala. Tuala nangu nambanya kam 0492479220. Abulung ada ula krama. 0492479220. Tuala nangu nambanya. O niro juyun jura. Email li. Tuala kam. At Pascal, PASCALE. Belum ada lagi kerma. PASCALE. Taplin, TAPLIN, Taplin, at ANU.EDU.AU. Muni ni jal, ni ring map. Nan ku dia ku miyak ko. Pascal wo kangang tun nganya odor kain na ngai jal ngai rumarci numalangala community li tuala nan ngon namba ja ngunya bilagam 0492479220 mobile number bulung ada lakama 0492479220
0: Yo, thank you, Numalango. Butter it down. Tambal yolong ready early.
2: Yo, mingin marakun nga James Bayong. Dial in akulmakangama 88.9 FM. Dial kaliwin ko.

0: talaga or men? Pare nga nga. Anyal dari? Mami nga nga. And me, Joro. And just a true one story from long time ago.
1: My name is Shruna Uramara and you listen

0: yo walam dango 4 AM na
1: mang ara na jo damage wa ngara ko melengin be an ko ndal program ni ngara ro ko ral ko mala balanya mala to na na rangers na waga ja you're listening to Yolngu radio
2: the perk

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Tawin ngay kanon nila tangal, mama, manok ka lang ako eh, ka mama, yako, milpo na ngay ako, kamara yuto yan marang ni, ngay kanon nila tangal, yuto yan mara, nirpa marang mara eh, kangati wangangor, wala min makan wangor dyan nan.
2: Yan na wangor, rari pambit.
1: Rari pambit wal kanin nan, nati ka mara, gawin po malaka naipi. Ama, kabulong ama, wipo di bala, milpo na yako. Ka, julibing mo ka nga dali ako niya. Dawin niya, kalakam julibing do. Marang kalangan ko niya marawin niya. Ibing mo, ready ba ang pitch mo?
2: Kabalan.
1: Kabalan, larongal na marakan. Larongal na marakan. Ngatiw, mario, marang yung single machin. Marakan ko. Bala niya, walo na kung ngayon ni kurmo, na mit na walo. Ngayon mit na warakan niya malatingganan. Buto na mirwarakan.
2: Yo.
1: Tingganan, napit niya na walo eh. Palawan niya lang yung marito na yun, kung malabunan, mati na kawip-wip mo ka malang nawarakan pala na kunawin niya ngura. Paro, punan wali mati na tekong, ano yung ama? Yo. Pala niya ikan daw yung lakang ngayon eh, ka marin, nanok ka lang ay ako, yilpa, madalarongal siya yilpa.
2: Okay ko yan.
1: Ka marin, nangati, madalarongal. Lea dumok ngay ako, marakay wala. Ngati, ngarako. Larong almadaw ni Mandang. Kapunan na niyo ang angol jawan namin.
2: Muro kanyan.
1: Muro kanyan, madapunan na niyo.
2: Nan bala.
1: Mumbo na madang. Iwara nga o.
2: Maribik.
1: Kamaribik ko. Wala lang ko ngayon. Punan na niyo wala kamilin. Walja na ang almadaw niyo. Ang anjawal almadang marakaritin. Bili wala almadaw niya yur. Kapulo na kong madaw niya. Wala almadaw. Wala lang. Nawe. Marangamatin. Kawal ko rin mga prabiyar bilang mga kalmarki na nabar ko mga pika na yuto mga kapunan walang. Wala mga ingatan wala wala kan namitin ko rin pa kapalanya.

0: 8 o'clock morning.
1: Ngara chani ngar piju. Yo ngara ru lakama dola dao te aku mata mata. First ngai dola establish. Dola nya mata mata nya. Ka dola nanga na purun ina na yagora. Ka mari nanga na purun dola wanga nya. Dola nya. Mata mata nya. Ka ngurungu nya work turun na wala dola out station. Mata mata ngura. Ka ya kunya ngai dua la ngai bal kyang na purni na nyaya gora ka ngarpe jingura ngara ya ku dara ya gora adua la ngara wanga ya gora adua la ngai wanga nyanguni ngin mabuk mak tu ro bungang nga ku gori dua la dao tu la gori ring dao dia ku nguni ngai first established tu la air station mata mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM.
2: Pure bookmark 8 AM Thursday, 4 PM Friday. I'm in the Classic Music Mala, Dual Yulmo Radio.